Machine le sakana bado yokana bado thangle ya sin pha ya no machine te bu tong se bado le mai kana ra wi pa che no ya si me ka ta sanok age babuni biti age mayani ri te

0: Jungno, ikulah makin tarawih baiklah. Ingat juga kaya yosani muda, ya kaza kaza gunturong pulu yosanai ruganu. Kau kiting bari ya jungno, wana nak kiri bule tapu kini nithani.
1: Najiko mado zano. Kaba kaya da sulai da chiko manu zayu Badole maiko tong song ii pae keno Badole thangkanyo yashin pae na Mani le sadala yengi pae nai ba Pani sadala yengi pae nai ba O biti saku boi biti tui nai ba Biti narang nai rong ba Dajiko madu zano Obari le kangoro mani Sokoro biti kore le sayu Dajiko madu zaba Yashila maika talko mo chanani Dajiko madu zano Inankale salabak Omani le sazala yungi panyay bak Ani sazala yung ipainay ba? Biti le sa kuboy biti tinay ba? Biti narang ay rong ba? O biti le koray mo sayo? Nida no Yagi le maya song tong yi tangkatay Yagi babo song tong yi tangkatay

it don't work. Obari le kang romani sokoro piti koro le saya. Nge nang kala sala baba buni piti mani sala yang ipai nero piti sakuwi piti tunyero. O sawai nang kemarini. Mele lo kiti tong sini sini baba mutaja tong sini sini nukung sengarang nani. Kele maya song tong i tang ke te ye kele babu song tong i tang ke te tong le song tang lai na no na chi ko ma du za ba na la ko to wa te pa wa to no go to o na la ka pa